ñëwoon naa fi ne leen Streamside phase 2, ma dikkaat ne leen Streamside phase 3, yépp jeex taak. Taf Africa Global nag ubbi nañ Streamside phase 4, mu ngay jar gaaw leen a gaaw te ku ñàkk bul wax ne waxuma la ko woon. Gaawal a gaaw nga mun a am sa kër tey ci dëkkuwaay yi ndax ñëpp ngay sanja. Di ci gën a neex mooy 36 mois nga koy fay si jiitali $42,500 si rek nga am sa paak. Paaka yaa nga sifoo dendoo ak Taf City, am nañ ndox te am nañ kurang. Yoon ya tàlli nañ, dëkkuwaay ba bari na jàmm, te dëkkandoor ya bari nañ. Da nga bugg a samp léegi wala da nga bugg a xaar ba ca kanam, jënd sa paaka tey moo gën a óor. Koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala nga call +220 376 2333. Waxati naa nag ku ñàkk bul ne waxuma la ko woon.

jerejeuf mbokki deglu kat yi onze billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi sant yalla bu baax di julli ci sangub sangay muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyu ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 292.1 fi ci kotu ñu war nañu benen yoon comme ni ñu koy défé rek ci suba ak aljuma julot ci waxtu wi di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ganaw bu ñu nuyo nuyu kilifa diine yi kilifa de yeb ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaanal ñep jamm te diko sakku nak ci yeen yalla mi borom jamm te kum jammal mo am jamm yalla na yalla boole defal ñu jamm ñaanal ñi jitu yalla yeeram leen jéggal leen ñi ciabi fété ganaw wala ñu ci xat xat wala jaaxle yalla na yalla teggil leen ko delo leen ci ligante gën ci ñoom yi nga xamne ñu ngi febar te dak febar yu ci kër yi wala te dak febar yu ci l'hôpital yi wala di doxale ak febar yi ñu ngi ñaanal ñep yalla may leen wër delo leen seen sago watay di len dokale ci at bu bes bi nga xamne duggu nañ ci nonu rek lañuy ande ak yeen sen jangale ci l'islam ak cheikh baye mohtar touré bani mi jouti mama comme niñu len ko xé rek niñu koy defé ci subak aljuma jujot ci waxtu wi

daf ko bokk ak nit ñi xam na lim doxul dara muy ñeenti mbir yoo xam ne kenn ku ne war ngaa jéem a góorgóorlu pour xam ko. Boo gisee ñii yar xale di ci sonn dafa war a xam yii lii maa ko moom moo xam wax la wala jëf la, danaa ci dugg parce que maa ko moom, danaa ca wax, danaa xam na ma cay waxee waaw. Waaye dana am wax joo xam ne bi nga ko déggee wala jëf daf lay óor ne lii dee moomuma ko, waaye dama ko bokk ak nit ñi. Maanaam man sax am naa ci, waaye moomuma ko man kenn. Li nga moomut yow kenn nag am ñoo ko bokkat, foofu it dañ la war a yar ba nga xam li nga bokk ak nit ñi naka nga ko mën a séddoohee ak ñoom ba doo leen lor, ku nekk jot wàllam. Ndax boo génnee muy kàddu gi muy jëf ji lépp rek dafa am loo xam ne yaa koy moom yow kenn, bu la neexee nga wax ko, waaye dana am loo xam ne yaag nit ñi ko bokk da ngeen ko war a séddoo. Li nga bokk ak nit ñi tam sàmm ko ba jot sa wàll jox keneen wàllam te doo am problème. Am na ci loo xam ne nag yow moomu la ko bokkula ko nit ñi waaye dañ la caa boole, maanaam da nga ñëw rek ñu boole la ci. Luñ la boole it war ngaa xam ne lii dee dañ ma cee boole, ana kan moo ma ci boole ak naka laa ci war a bokkee. Foog naa liñ la boole it dee waroo caa yàq ca kàddu ak jëf. War ngaa yar xale bi ba nga xam ne dana xam li nga xam ne moom moomut ko bokkut ko nit ñi boolewuñ ko ci moom du ca dara rombal wëy waaw loolu moom duula ci dara. Muy wax muy jëf xam nga ne lii moom bokkuma ci te boolewuñ ma ci te moomuma ko, kon daal lim tekki mooy duuma ca dara rombal wëy. Xale bi faaw ñii sonn ci yi mu xam ko. Waaye adduna bi ak nim jaxasoohee, su nit ki bëgg a dund ci ne man xàmmeehuma wax juma moom ak juma moomut, man daal wax juma romb danaa ci boole sama xorom si. Xàmmeehuma jëf juma moom ak juma moom, xàmmeehuma alal juma moom ak juñ ma boolee ak jumaa séddoog nit ñi, man daal alal juma jot rek dama koy lekk. Ni ko ñooñ jamono di defee léegi, ku koy dundee ci jamono dund bi dana dem am yàgg mu xat, même bu xatut ci yow dana xat ci keneen koy jëflante. Loolu moo tax ñu bëgg a fàttali suñ bopp, fàttali parents yi, ñi nga xam ne ñooy murabbine yi, nga xam ne ñooy yarkat yi, ñu bàyyi suñ xel bu baax ci suñ meññeti xol yi. Buñ leen caaxaanee nañ leen yar, nañ leen jàngaloo, nañ leen bàyyi xel ci feet gi. Ñi bañ di taxawaalu di wër rek def luñ warta def, dugg fuñ warta dugg, dem fuñ warta dem, ba bu ëllëgee yow boo génnee aduna bàyyi ko fi, te kenn ku ne ci ñun ñaan na yàlla génn aduna bàyyi fi doomam. Amut kuy wax naan man daal sama doom yi laa bëgg ñi jiituma, ñu njëkk maa dee, yaakaar naa ne bëriwut de. Ku ne ci ñun bëgg nga ëllëg, yow sa doom yi ñoo lay dugal ci biir suuf si. Buñ la dugalee ba gisatuñ la nag, fekk yaa ngi leen bàyyihoon koom-koom bu rëy. Mooy xam-xam bii ma wax la, te mooy lan, waccee nga leen fi mécc, waccee nga leen ñi xam aduna, xam nañ seen bopp, xam nañ seen morom, xam nañ seen borom, ñii moom bàyyee nga leen koom-koom. Waaye boo leen joxut yar xamalu na leen ci aduna dara. Soo leen fi bàyyee bu alal, même boo leen bàyyee alal ju bëri sax, alal ju dana kasaara. Beneen waaye buñ yar mooy ñëw jël alal ji lekk ko, ndax dana jëflante ak ñoom caanam goo xam ne moom mi yaruhut dana sànni alalam, ku yaru ñëw jël ko. Kon nag yar, yar, yar. Xam ngeen ne ci jamono bii ñu nekk, bu dee yow am nga seetlu wala nekk nga murabbi yarkat, nga am seetlu ci xale yi niñ mel léegi, da nga jaaxle, di nga jaaxle. Ndax dañ leen libéré trop, dañ leen jox horreur trop waaw. Child right, human right, lu nekk ñu wax ne right right. Gis nga xale war naa am right ci dan fonk ko, ci di ko dimbale, ci di ko yërëm. Waaye ànd ak loolu yépp raaytam bi gën a rëy ak yërmande ji gën a rëy ci moom mooy yar ko, defer ko waaw. Boobu moom su fekkee yërëm nga ko laa wax de, boobu mooy bi jiitu. Waaye boo ko buggee di ko nabbee ba bëggu ko wax dara, te yow doo ko wax dara, te doo ko wan yoon wi fu mu endu sa yoon nekkut ci, ku muy àndal sa yoon nekkut ci, dangay dem ba bu ëllëgee dootoo man nga bàyyi ko fi. Waxuma léeg-léeg balaa ngay génn aduna sax mu joyloo la waaw, léeg-léeg balaa ngaa génn aduna sax mu joyloo la. Soo yaree nag góorgóorlu, su baaxee alhamdulillah, su fekkee dafa jaar beneen yoon, waaye yow góorgóorlu nga def li la war, fekk itam yow loolu moo la war rek. Parce que léeg-léeg am na ci mbaax yoo xam ne ci loxol yàlla la nekk, waaye jaam bi faaw mu yëngatu.
kon nak ñi ngi sant borom bi tabaarak wa ta'ala meñ baaxé ñu am ay doom yu goor ak yu jigen mu sant ñu ñi rafetal yar jëme ci ñom wa mu def doom yu goor yi yu jigen yi ñun mu nekk kolere guñ lay laaj kolere guñ la denk te dila ko laaj manam luñ la may la waye may gi ki la ko may def na la ko laaj bu wala geede kon danaka may la go xamne dogu wuñ ci di ndax su la ko mayon nga mom leppam kay amul luñ lay laaj waye bu ëllëgé dinañ la laaj nan nga ko yoré won lolu motax alquran ne yahabbu liman yasa'u inasa wa yahabbu liman yasa'u dhukura aw yusawi jahum dhukranan wa inasa wa yajhalu man yasa'u haqima neena ci aya ba amna ño xamne mayna len doomi jigeni kesse manam ñom bëgg nañ goor waye yalla dogalut ko sey nañ ba jéxal doomi jigeni kesse lañ am alquran ne amna ño xamne dama len may doomi goori kesse sey nañ ba jéxal bëgg nañ doomu jigen mënuñ ko am doomi goor rek lañ am alquran delu waxat ne fi suratu zura mune amna ño xamne dama len ko jaxassel dañuy am goor am jigen goor ya manna upp jigen ni manna upp waye mune amna ño xamne dama len def haqiman ñom ñi jërmel ñom duñ am do gis nga niko alquran isi ñenti mbir la ki jigeni kesse ki goori kesse ki ñi jaxassel ko goor ak jigen waye ki ñi def ko mom mu jërmel du am do li mom alquran ko saxal kiñ def ne mu jërmel du am dom dana dem fune du docteur du serigne du ñaan du sarax lu ne dana ko def waye bu fekke ci haqim yi la bok ndeysan dom du am waye dana def nak liko war dana def liko war ngok waye tiranga ñu em ni may la dom yu goori kesse wala dom yu jigen ni kesse wala jaxassel la ko goor ak jigen tiranga gëna ko reey dom bala nga xamne neexna ci xol nga ñak ko diko ut ngay gis ñi am dom tayo amulako ngay goor ngay jigen dang koy bugg lol mu jaral lu nek way way bu lako yalla denké ba nga tiyé ko ci son loxo xamne li du amna ño xamne ñu ko soxla mënuñ ko am way koku bu ko baye muy wër ci mbéd mi rek bu ko libéré rek def ko nak ay xalé yi yow li yifi xalé rek la xalé kay mom aha kay ñun ñepp jaar nañ ci jamono xalé waye xam nga nak ñi yar ak ñi dul yar yefi xalé mom amul ku ci dul jaar waye nak xam nga ñi yar ak ñi dul yar ci xalé bi jamono bimu nekk ci mbiri xalé nga xamne dañ ko jappé ne xalé la rek xamu dara jamono bobu lañ koy jema xamal loolu lañu tuddé yar yar boko xamul moy train entraînement train so sétani aduna bi tay liñu tuddé walu fo da nga gis ño xamne danañ leen teureen ci fo ba nga xamne liñuy def yow yaangi tok ne da ngay jaxale ne li naka la ko nit mané ci walu tepp wala daw wala walu physique lu mëna do rek da nga xol nit ko xamne da nga nan man dal ki limi def ni li nuko nit mané daf ko teureen rek jëm ji boko teureene lu nek man nako amna ku mëna jël jëmum ji diko lém melni boom nuko neex la koy lémé daf ko teureen yow soko bëggona def legi am problème amna ko xamne day jek ne beureur jog daw tepp fele def ay manière yow soko beugé def lolu lañuy tuddé entraînement moy train xalé bi itam noon lañ koy traîné ci aduna su jikki won jek rek ne teul wax kaddu go xamne gu ñaaw la nga ne ko lan lo wax nga ne dal di japp ci nopp bi xacc bussalé ko nak bam yuuxu wa bussel bam yuuxu yow xana lan luma dégg nga wax légui dal di ki rek jël rek pousse ci neeg bi rek nako togal fofu yo do genn foy tay xam nga ne baat bobu nonu boko defé non defati ko bu yagge mo xamne ah man baat bi ma wax ni kon baxut lolou lañu tuddé yar du ud yar top alibi di dur xalé di len gañ du lolou mo xam jangale kati daara bi la mo xam ki jangali school la mo xam yow mi ci kër gi la te gis nga yar bi ñett ko sekk ki yalla waxon legi nako mayna la dom a kogu bu mu fatine mom moy fos mom ki nga xamne day man limi nek xale bi mo upp li jangale kat di nek ak mom kogu na baye xalam bu bax ci yar waye yar nak ci kaddu
yar ci jëfin ak yow loy wax ak noy def duut mom rek nga yak deglu su waxé lu doxut nonu nga ne ko dedet yow ci sa bop loy wax yow mamu koy deg ci nopam bi yow ci sa bop loy def yow ci sa bop noy solo lepp lo xamne yang koy def yow ku goor ki ku jigen ki ci kanamam nay rafet bo dé ba bëgg def lo xamne xam nga li savant la boko mëna neub neub ko ndax fek mu ngui koy gis ci yow day gëm ne li la wara def mom kon yar duut nga yow ci sa bop ngay yar rek di nan ko defal li baal la le waye yow itam dafa am no wara mel yow mi entraînement yow mi train xam nga ne coach yi ñu wax ne ñoy train xalé yi football gis nga ni ñi and ak ñom di daw aha dañuy and ak ñom de lañuy def lo gis xalé yi diko def ñom daf koy jema def and ak ñom lutax parce que daf leen di wone affaire bi ni la kon yow mi yar yaay jitu ci yar bi ci kaddu ak ci jëf waye parents bo xamne buy wax ak ay domam wala muy wax ak kenen ci mbedd mi domi diko deglu ñaari bañet mu saga aw saga wu graw wala leg leg budé cholin la mu sol lo xamne lu doy war la wala leg leg mu nekk ci kër gi di xulo di tongo xalé yi diko gis yoy yeb yang len di posséné yaangi posséné sen xel yi ta wallahi bala nga xamne yang koy posséné ñi mag buñ maggé lolu ñu fekkon ngay def lañu japp ne mo wara am gis nga même xulo ak tongo toujours ay jigen yu nekk diko def wala xalé yu nekk manam ay dekkandor yu nekk diko def la ci gëna graw moy seeni dom ñi ngay posséné sen xel ndax ñom buñ maggé dañuy japp né nit dafa wor di xulo di tongo di rayanté di defanté su boba nga wacce len ciono budul jeex parce que xex mom sama papa da na ma wax lolu mune ma xex bo mané son buñ la mané nga son wa mom ciono rek ya mun wala munuñ la yépp da nga son muy xexu zahir muy xexu batin lu ñak solo la ndax du téré yalla mom limi def yépp dañu ko tek waye boko xamé rek dal di noppalé ko kon nak xalé yi school ba nga ñew pour tej faaw ñi xamne koler la guñ ñi denk ñi war di len dimbalé faaw ñi xamne yalla daf ñuko may de nga te nim ñuko mayé moy lan moy bu yaqo ñi ne ya ko mom bu baxé ñeneen la ci ñewoo giema walé ci ne suñ dom ji ak ki suñ dom ju bax la domi diiw la lutax parce que dafa bax waye bu yaqo yow kenn lañuy joxé do deg kenn ko la wax suñuy domi diiw rek la te so genné aduna lo yag ci bir souf domi diiw rek ngay deg lolu motax alquran tuddé ko mayé yahabbu liman yasaa inasa waye lulul lolu duñ la ko may dañ la koy tek ci sa kanam rek denk lako ولذلك من رزق المال والولد فقد رزق غيرا عظيما ومن ذكر الله على نعمته زاده منها وكان الله ذاكرا حليما لولو موتاخ كو يالا ورسغال دوم ولا مو ورسغال لا اي سيت ورسغال نالا لو ري سوكو خامي اك سوكو خاموت لو خامني مو هوب اي مليار يو اس دولار اي مليار يو اس دولار مكو هوب ben dom bi warsagu dom xewolu dom ben bu goor ak bu jigen bi waaw bu la ci yalla meuna jox ben bi mo upp ay milliard US dollar waaw kon xewal gu reey la xewal gugu nak bu ko kenn am de ko sagane su ko defé buntu bobu danañ ko ubbi te danañ ci continuer di ci waxtaan lutax moy bu school teje dañuy gis xalé yi libéré lol di yendu fule neex ta xalé legi dañuy gaawa mak dañuy gaawa amé yefik xalaatik mak liko waral moy parce que liñuy sétane ak liñuy déglu la manam lim mag ñi daan sétane ak lim magam ñeen fukki at 40 jëm 50 daan sétane wala mu koy dégg wala mu koy wax lolu xalé yi mom lay nekk di sétane diko dégg mota dañuy gaawa wax waxi mak di gaawa def yi mak lélé nga gis xalé mu def nga ne man dé xalé bi yaakar naane duggu ne xale bi dana def li xale dana def li fekk dede liko waral moy liñuy setane ak liñuy deglu ak image bi ñoo gis manam xale dal ko gis bu ñek dede xale dal ko gis waye legi da nga gis ne lepp lo xamne magam 40 yi sa coran gis japp 50 gone yi ten yi si ñing koy xol xale ñing koy xol bu ñekkon goor pour mu gis yaramu jigen problème la ba goor

0: ira ni'matan ala qaumin yalla ne xewal go xamne tegna ko ci aw nit duma ci soppi dara serign bi dan nañu jangal buñ tollo wan fi mune xewal bu ko yalla wacce ci ab dekk wala ci family lu melni barke wala xewal mune yalla du ko yeketti mukk waye bu fekke ñam jox xewal ga atanuñ ko mune man nako yeketti mu tim leen bu ñeneen juddo ci family ba ñuko atal mu wacce ko manam tay amna ko xamne mu ngi ni alal la soxla wa yalla xamna ne alal ji buy wacc rek mu beew amna ño xamne suñ amone tay keur yu refet moto yu refet sen baye ak sen yaay do tun len gisati yaqku nañ fañuy hendu ak fañuy fanani dan nako togné sama ben way manako toujours dama selone bo amé xalis rek fanan hal mom dal bu pos bi disé rek nga fanan hal foy fanan luko waral moy lan moy amna ño xamne bu len yalla denké am am rek ñewé ci ko inal insana la yatqa an ra istaghna yalla nak ne man de ala la ngi ni xamna ne yow waron na la ko jox way dama xamne yow boko jote rek yak da nga wéccé ko da nga xéb nit ñi doto faalé yalla yaang ci barabu foyé kayé yaangi dépasser ala ci musiba lool la xam te lool man na la xalat te bëgguma nga xal ko motax ma té alal ji légui nak ci biir family bi amna kuy judd ci ko xamne bu jote alal ji man ko tek ci yoonu yalla mom ma wacce ko xewal ak dom non la xewal ak alal non la yep mata alquran wax ko ne yalla du wecc xewal gum jox aw nit du ko wecc mukk waya nit ñi ñom ñoy wecc programme bi su ko defé mbir ma soppeku kon bokki xewal ak alal xewal ak wet gi yaram xewal go mana konta ta yalla diko maye kenn mënu ko jéxal wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen bëggono konté xewali yalla yi man leen ko konté waye xewal giñ isi té moy xewali dom mo ci gëna mag waw dom yalla may la ci ben wala ñaar wala luko upp am yalla may na la dé taxaw ci nak taxaw ci bu ëllëgé bo fi nekké ak bo fi nekkul yépp suñ la njëriñé buñ la jëriñut yépp dana njëriñ seen bop té lolou du mëna am ci nurul jangal len ak yar len li moy buntu biñ ubbi ndax school bi nga xamné mu ngi ñew tejj ci ak ni dëkk bi di doxé légui ni yaq kat yi bëré ñi bëgg isi lolou di ci waxtaan ak yow insha allah buñ ko fekké mayé su ko défé lamine mu ngi wone liñ amone ci time bi jeexna dañuy yéwal fofu insha allah ba benen aljuma ñi ngi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala yalla ñi yalla yaral yalla nañu yalla yaral mom moy yar kat bu mag bi ñun dañuy jëm rek yaral ñu njabot gi may ñu doom yu sedd xol comme niko ibadur rahman yi di ñaané ci alquran saxal ko ci suratul furqan ne ibadur rahman ñom dañuy wax na rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama yow yalla yalla nga ñu may de nga jabar yu bax may ñi ci doom yu bax yu sedd xol non la ko alquran di ñaané doom bu sedd xol mango kon lam sayyid lamin mir yango
1: alif ba ta untha jim ha kha
2: jerejeuf cheikh baye mokhtar touré mbok yi su ko defé rek li dess ci waxtu wi ñu seddo ko gën cb 990995 way cheikh baye yaangi wajal programme bu am solo fan la
0: wa ñi ngi sante borom bi tabaaraku ta sayyid lamin bi ni bok yi nga xamne ñu ñi deglu ci west coast programme biñ bëgg yeglé ni on di fort la julay
2: ñenti fan
0: ci wéru julay bi ñew ni dafa tombé ak saturday muy samedi
2: inshallah
0: programme bi nak kilifa gu mak borom xam xam bu mak mokoy moy gané ci gambia muy al muqaddam cheikh abou bakkar ndjay ci dakar waye touram lim siwe ba ñepp xam ko moy sang abou bakarin barhamu ndjay
2: ñom sang ndjay
0: mom da fay oté jëmé ci islam di oté jëmé ci liman di oté jëmé ci l'ihsan di oté jëmé ci l'ihsan yalla may nako ci hit nak cër bu leuw ku yalla may la ci numuy yaré nit te buy yar itam li ci gëna bari ay kilifa lay yar manam kilifa go xamne demone na ba fokk ne mu ngi ci yooni waye bu la jotté dana la yok dana la dolli xamal la ne ni la koku nak moy ñew gambia kon gambia am nañ gan lolu on di fort la waye mom buy ñew on di second lay ñew al khamis programme bi moy bokki talibé danañ ko jëli terminal and ak mom yobugo kat Alhaji Ousseynou Mbaye gor gu bax la Alhaji Ousseynou Mbaye mang koy nuyu diko ziyara waaw beut set nak di aljuma mo war fe julle juma ci juma yi aji mari cissé bi nga xamone waaw te mu genn aduna daw yenn yalla jéggal ko
2: amin ya rabbi
0: yeureum ko geureum ko dafa sampone fi juma samp fa dara def fa keur joxe ko jox ko talibé
2: wallahi
0: muy liggey bu reuy ñi war ko fatale ko ci waxtu bi nga xamé ne genn na aduna moy aji mari cissé samp juma samp dara def fa keur jox ko talibé ba paré wax né wax doomam mi na len suma genné aduna bu ko kenn mirage lepp bayelen ko talibey
2: machallah
0: suñ mak mor gay mo fa nek difa jité imam mor gay ñing koy ziar su ko defé bu fa julé juma delu wat kat Alhaji Ousseynou Mbaye ke takusan sa ning ko xamé comme ci yo tariqa tijan la dañ am li ñi tuddé hadara hadara bubu ñing koy defé ci suñ mbokk al muqaddam jufnaha ci señtu alhaji ki sen daayira ba fa lañuy defé ji hadara ba itam da fay and ak waxtaan wo xamné mom itam ku ko téwé man nga fa jëriñu rawatina ñi oté wo mutasawifuna yi parce que barab bu nek dafa am luñ fay waxtane mbolo mu nek kullu hisbin bima ladim fariwana amna ño xamne ñay dem ci seen waxtaan moy ñinga xamne ño bok ak ñom ci gal guñuy fi guñuy geej guñuy fe bu ko defé hadara juma bi passé ba set di samedi di gamu gi nak programme bu reuy bi nga xamne mu ngi amé ci football field Señtu Alhaji bi ci ko yoon bi non rek football field bi nga xam yow bobu ci lañ koy defé
2: machallah
0: su ko defé programme bi buñ ko defé samedi je ba bo set dimanche je dañuy noppale ko altiné moy lan moy nek 6 on 6
2: waaw
0: ñing koy défé ci Diba Kounda fi ci Imam Djeyte moy ci Johnsoné Nana bi opposite ak Bameli Diba Kounda yi waaw ci Juma Imam Djeyte bu daayira ak ñom Abdou Khader jëm ci ñom Cheikh Tidiane Fall ñom ño ayé fofu altiné su boba dañ leen défal fofu waxtaan pour conférence mom tamit bo xamné dañ tambali xeyna takusan befu ko Yalla émalé
2: inshallah
0: su ko defé li mom lañ bëggona jotti li sang bi war fe ñew ñu ko yëgal bokk yi Imam Tierno Ali Maska suñ xarit suñ sëriñ ñi ngi koy jital ci wax ji ku fi bëgg oté dina faaw nga tuddu ko ndax Yalla ko jital tamu maté ko lool nek nit ku baax rawati na nak Imam Muntaha Fay mi nga xane mo nek ci kanam talibé yi waye rawati na mbolem imam yi ak oustaz yi ci daara yek fo way mana nek waye supreme islamic council ki njitalu isa dabo ñom itam ci jotaay bi lañ bok ndax seen yeengatu guddek becc ak moy xalé yi xam nit ñi jub rek ki fi ñew nak nit ko bax la kuy defer man suma ko verify won ba gis ne day yaq dootuma tuddu sa turum wala makoy jégué waye xam guma xam ak jaxaso guma jaxaso ba xamne defer kar la ta da fay defer rawatina mag mu narona yaqku te ku nangu ñaan la lol yalla mayna ko ci nangu ñaan ñi verify ko ba xamne ñaan itam nangu nako lol waye hoyef lol waye mana joxe lol waye di example ci mbollem kuy defer ndax lan moy da fay liggey nga fi tol ni man Baye Mokhtar bu nekké muqaddam legi am ñaar fukki talib yu ko top rawatina ñam xayre mom jéxal na ci liggey mom day dem teud rek di xaar gaay di ko tégal ak fayal lo was billahi allazi la ilaha illa ba fima wax ak yow ni da fa xey dem liggey
2: machallah
0: da ba ligue dafa xey dem ligue di demé amna xalé yo xane ñoo ne ci ligue ba mu ngey jokk ak ñom ci téléphone bi de nga mo ci njaayam auto mi mo ci njaayam télé mi lepp mu ngi koy def lolu exemple la dafa am yo xamne nit ki li nga wara xol ci mom moy nim mel bo oyé nit ñi ne nañ ligue ndax ñi am dara na nga ligue waye ligue len te yow bo xasse nek muqaddam dootu la ligueete te yiri bu rafet dal lu rafet ñom war nga ko sol lolu xam nga ne bu waari juba di dana am su ko defé nak kon koko exemple bu reey la ba legi mu ngi liggey yare kat bu mel non nak buy ñew gambia forcé wuñ kenn way dañ ko yeglé wax ko jami yalla yi ma ngi ndokel fidyanu sidqin ci njitalu adama jimba job ak muqaddam ya fa nek yeb di nuyu sayyidi muhammadul amin tiam bi nek ibo town jaar ci mom nuyu muqaddam yeb waye diko yegali tamit united youth ñom sayyidi alhaji mbaw waye mbollem ko xamne julit nga wala nit ku bax nga ma ngi am yaakar ne tay bu fi ñewé bo manta ñew ci programme ba sax so défé yité ba jokko kula mëna yobbu ko Alhaji Ousseynou Mbaye ba nga gis ko tok ci ronam da nga xamné lima la wax ni lu am la nit ku bax la té ñaan ak ñaan lu mom nañ xamné lolu naka jekk mom yoonu sahaba yi la hon su ko défé kon ku bok ak man gis gis ma ngi lay ziyara di la ndokel ku bok ak man gis gis ma ngi lay ñaanal yalla tawfiq ak taysir ak naja su ko defé ñi daldi yewal fofu xeyna inshallah benen programme danañ ko gëna yaatala ngok wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin
2: jere jeuf mbokk yi su ko defé rek mu ngi nonu xamna su ñame benn ba ñaari kol rek daldi tagato ba benen aljuma ak jamm deg ngeen ko comme ni ko cheikh baye makhtar waxe muy programme bo am solo bo xamne at bu jot lay am fi ci rew mi sang barhama diko def mu ngi nonu samedi la yemo ñenti fan ci wëru july ñaari jooné ak ñaar fuk ak juroom benn kon mu ngi nonu 7990995 7990995 suñu amé benn ba ñaari call xamna waxtu jeexna amna ko xamne fa gëna ay yoon way jamono joyu nak amna ci lu cheikh bi nekkon way ni ñu def rek cheikh baye xamna dañuy tagoo rek ba benn aljuma jamm da waxtu jeexna ñu bayile rek tagoo ba benn aljuma
0: xana nuyu ñepp ziaré len rawatina suñ papa alhaji antouman gay ma ngi koy nuyu ak ya aji adama fati ak njabot ga yeb wa aji yuma ba njabot ga yeb bayiwuma ken njabotam ñom ñep ma ngi len di ziyara rawatina ci ansora bi aji ramu kamara ma ngi koy set bu bax wa aji ramu kamara ñi ngi koy set bu bax mom ak njabot ga waya di nuyu tay ziyara itamit asan gay taxi driver fa le ci mandwar ak njabotam yeb ñom Ousseynou jabar ya ak dom ya xamna tay dafa ñewut motax way moñu daan isi way kon ñing koy nuyu diko baye xel bu baax Seydi Lamine ñingi nuyu jangale ci l'islam di ndokkel jami yalla yeb ci president ngitalu Seydi Mohamed Lamine Haydara ak mbolem ñi nga xamne ñoy and ak mom ci liggey bi di ndokel soxna ndey fall mom tamit ci xew xewam bobu mu run ñi yeegal tay ñaan yalla mu defal ko ci tawfiq ak taysir ak najaha ko defé ñi ngi nuy bokki fuñ mëna nek jamono ji du mëna konté way dal xam leen ni yeen ñepp rek am leen jamm jamm ju doy ci seen yaram ak ci seen alal ak ci seen jabot ko defé ñi yewal fofu inshallah wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin
2: jerejeuf mbokk yi jerejeuf cheikh baye muhtar su ko defé jox len dig dajé benen aljuma ak jamm muy sen jangale ci l'islam aljuma jot la lay am fi ci kër gi juroom ñenti waxtu jëm fukki waxtu kon ci kanam ñu and ak oustaz alhaji charno aline diawara
3: yo leo you sound stressed
4: oh I'm out of credit again mangi won ci ay waxtan ñu garaw
3: my stress Africell can hook you up with their Lebelma service
4: Lebelma What's that?
3: It's Africell's lifesaver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
4: Wait, so no more rushing to buy credit?
3: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
4: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
3: That's exactly the point. Out of credit? Africell's got your back. Anytime, anywhere.
4: All right, let me try this. So it's *232#.
3: Exactly. Don't sweat it. Africell's Lebelma service is here for you.
4: Whoa, that was quick. Africell just saved my day.
3: Told you. Now go handle your business. Tengai Fesa Borna.
5: Africell, the Gambia's leading network.

0: la nga ram ma ko ko mané kan
1: ni man jaxalin ke ñani ke ñi ni kan ñari ta ñi ni kaadu ngol dem baani wala sun ti maka nga ibe defal ke ñala sama ñi
0: man ken do ko business opportunity mu bu ko jamané
1: nga nga mu ko di kan nga pita na mu ko di ke ñal la sama
0: kan fa ni to bu ni bari project yo gol hiere wati na da gambiera gambia man sa ko ken la wol ban handa project ke ke project ria pour na hun nan kay uti ado ya ado ko be du garantie ni yu gum da ban ni ni kharamu ni business in de ngem ba ko ma ado ga khalifi ha mara ko ni
1: ke mi la hike ni ana sere ki da harbe ki ndem na gap business ki na ko na kay mana ki ki tar ki
0: ni awa ke project ku na ngana la hi du ko link ta Allah way daga na ku gondiram be nu ga ko IOM NYSS YEP Empretec RDI Nedi Hari Ministry of Trade angana daga non ila wande mane na killum ko yang anga ga katandu na hana mo ya man ke ni gambia re menye ya garen tanu na ha
1: mana lay ke ngana tan ko
0: ko ngara ke be ko nan daga rek antel le non ye pour la wande man ku xibaari wi ko no radio non di daga na ado tele mo bala nga tu ya man ke problem nga ni anta radio tering kana anta tele hay anga ke internet ya anta hisi ta so hay
1: kono to mo nya ko ama waran ke nyime hay an nyime asi de na gibe
0: wallahi
1: an nyime nan du de mana
0: sa sa an na ti tri de nya an na wu daga na non boy ma so ko ni hinan sa do so ka ta aga na nya mo ko Allah wi ko ndo mo na pasi ama ka bo de Allah wi ke nya na pasi
1: aw ba so ta no ari
0: ha mo ngo de an nin ko
2: Sahandi nanu eda sigira kan fo barkinden gita na fondanga ru na tarandi kendo gadi awayon kotunga kuma awide mana iganchiri saharin trendini mo hobe simmi fo barkinde kama na naburen kitandi idu dangani nan chigidi duya aro khadi ni dem bayonu ni dema munaha be hagai na torun kitandi sahariyam fo laqinga na ndagata ru naburen ganchiri marene mo hobe na nchafandindi igatine kewedan record keeping na ndagata u samfulla kenga adu khadi taganinde be gagan chirinyana sagan kama nan tahare nga kuma na register jamane ke kama ane nyani adu khadi munaha ngai loan fulla kenga da kebe trendi yero ambi chaga de manden kita kesafandinde kundu igatine kebedan ani single window safani de tarang karanga awaki linkin nanga nan business nga kuma na register bitabane Allah ba ko number khili 1229 mobile network sugal lingan kamandangani jamane kamma anda fofotugana na foga be khara

julle ngok ak joxe asaka joxe gogu nak ñaari anam la amna nafaqatu bo xamne wajibala lu melni ki joxe asaka koku wajib la kep ko xamne sa alal mantani sa genné ga ngay genné asaka lolu dafa nek lu war waaw lu war la pour mu genn ci asaka ji nga jox ko ñi nga xamne mom la yalla wax nañ leen jox asaka te moy miskinu yalla yek fuqara yek lamu laaj ñe ko laaj koku wajib la joxe ak wajiba ngok amna joxe go xamne man dubi la nga xamne dañ ko sop joxe budul sakat nak man dubi la te joxe gogu tatwaat la moy ciobare man dubat moy lo xamne dang koy def ngir ciobare ciobare mune nak nangen ko joxe sirran wa alaniya kon doom adama ji tanulo nañ ko ci dépasser gumay dépasser alalam ci neub ko wala mu feñal ko lum ci neex def mune way li gën ci joxe bi nga xamne wajib la te moy shakkat li ci gën moy biral ko ngir ñu bañe deflu moy tuuma bañ leen dal ci ne duñ de joxe duñ do joxe ñu joxe ko bañ gis ko waaw kon ñi gënne sen asaka alal jël ko ci sen loxonde jo rek jébal ko kenn te yor seeni dekkandor ak sen nit ñoo xamne am nañu ak ñom réclamation ci walu jëflanté duñ de yek na ñom gënne wuñ asaka soppé wuñ ko nonu mom mi koy genné nañ xamné mu ngi genné asaka nako nit ñi xam ci yow waw ndax fuñ koy wax fuñu dakané doy genné asaka am ku mëna taxaw né genné da nay genné asaka gis ngeen bis nga ci bis yi duy ñak ni da nay tok ñi diko sédel ñi de wéddi lañu sédé ci mom leunt leunt rek moko waral waaw wala ken sédelul ko ko ndax sédé wuñ ko ci mom amana sa mu koy def way sédé wuñ ko ci mom kon nak lu laaj sédé laaj ñu biral ko ngir ñu mën ko sédé baani ci bisi kan ñu né asakaay alalam dem da koy guéné waxuma sax man la ko jox way nga né dañ koy guéné ki dé dana gi dana guéné asakaal su ko défé xel yépp dal ndax bisam la lu baxam lañ bëgg ñuy feñal su fekke ñakoy feñal am na ño xamne sernde lañ ca sédé lañ ca loolu dana ko wéral wax ba nopi ñop wéddi la nak moy dafa amul sédé lu ñuy wéddi dafa amul sédé way bo amé sédé kën ko wéddi mota ñuy laaj sédé bobu te bis dañ ñew nak mu dako laaj manam ñu sédel nit ki lo xamne ci jëf yu bax yi la doon nako def wala mu war ko def mu def ko ñu xamne def nako ñu sédel koko ama yi nga xamne nak joxe ga nekul wajib lolu mom neub ga lañ ëpp ciofel ci mom ngir ga joxe gogu jox ko ak jigeñ ci selal ak lamuy def ndax joxe ci ciobarewu

ki nga xamne yalla moy ki nga xamne khalaqa mo bind samawati asman yey jurom ñaar wal arda ak suuf da ngeen xamne koku kenn la de sakut kenn ku koy dimbele ci bind gi bind asman ak suuf lol doy na ngeen tektelo ne yalla borom katan la dara lot lo khalaqa samawati wal ard fuka yalla waxe lolou ci djublu ngeen xamne yalla ku mat la ngeen xamne yalla borom katan la ngeen xamne yalla lotehu dara sakku ndimbal ci kenn ku koy dimbalé khalaqa samawati wal ard da na koy doufalé waxam ngir ngeen meuna deg ngir ngeen meuna top ngir ngeen meuna deggal ndax dalil yi tek tele wetuk yalla gi berina li bok na ci ak katnam wa anzala moy ki nga xamne mo wacce mina samay ci asaman ma andokh ndoxum asaman si amul ken kum jege amul ken ko am pexé wacce ci ndokh wacce ndoxum asaman kudud yalla su wacce rek menam yalla la menam yalla la de amut kumu digale ci waccega amut kum man kat kum may katan ci waccega amut ku ci am yelef mom dong la bu ci nit ñi doon am yelef nga dem ci baykat ya da nga gis ñu rawante ci feñal ci ay man man da nga gis ko xam day xey rek tolam di toy rek ñi ci dess tabarakallah diko waxtanal ci ndax ñom seen tol ya nga wo waye buy wacc nga xamne yalla koy wacce de amul pegg tolu diw amul tol diw day wacce ba famu yem wacce kol tolu ni nam ko namme ni rek lay amé wa ansala min samaa'i ma'an waaw rawante bi ci haduna bu fekkon amna ñuko man fa tabarakala da nga gis ko xamne ci diggu nor lay tawlu di tawal tolam yi bala nit ñe bay momu bay ba paré waaw bu nit ñe né jambañ momu toyal tolam bam toyal tok di xolé ci loolu lañu rawante di man man yi mu jël na mel na man man askene ko bokkom diko jox ñepp nak wo ñepp nak pour ñu xamne moko yor wa an salam moy ko wacce mina samaay ci asman ma ndox fa akhraja yalla moy genné bi ci ndox mo mina samaratin ci meññent risqan muy warsak le kum ñeal len yalla len di tawalal mo len di sangalal gantax gi mo len di meññelal gantax gi genné seeni meññent wu ngeen di foyto yalla len di defal lol lel yeb nak ci asman wa tamulu fi

0: Diouf si
1: ndax kenn sa lay
2: way docteur ju man ci jital oustaz jawara
0: ndeysane
2: ndeysane ñaan yalla mo fayal ñuko
0: amin ya rabbi
2: dundal ko bam ba dund sapeku
0: ndeysane amin ya rabbi
2: yalla ko yalla dundal be dund sapiko
0: amin
2: allah akbar ba yalla muhammad
0: amin ya rasulullah
2: yow mi tok ak momi tam ci programme bi yalla la yalla baye ci liguey bi ba xamne soxlaatu loko
0: am ko dal min way min ya amin amin
2: radio bobu di west coast yalla na yalla def ko mu bok ci radio ye gëna saf ni ci adina fi
0: amin ya rabbal amin
2: way yalla yalla def ko mu nek tele bi gëna am solo ci tele yi ni setan
0: min ya amin
2: barke
0: amin ya rabbal
2: amin son docteur ben yalla yalla may ni fekke
0: jerejeuf si
2: adi ci karam yeb ci barke len
0: amin ya jerejeuf
2: jerejeuf jerejeuf
0: jerejeuf si ñu ngi koy jaajeufal bu baax oustaz si su ko defé dem jëli keneen ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum
0: wa alaykum assalaam pané
3: seydi lamine cham bëgg bay
0: naam
3: jaajeuf way cham
0: jerejeuf pané
3: ngay sante di la gërëm di la ñaanal yalla jamm
0: amin jerejeuf amin
3: leen deweneti ci wéru tedd wi da ñaan yalla nañ ko téwé ndigëm dewel
0: amin ya rabbi amin amin
3: c'est que yalla nañ ci mëna rafetal yalla nañ ci mëna sédal yalla nañ ci mëna jamm yalla sa yalla nangu ko
0: amin ya rabbi amin way amin
3: ci dina mohammed
0: sallallahu alayhi
3: wasallam ñeuy nak sama goro bobu cheikh alin jawara ma ko ñu bu baax imam
0: ñeuy
3: sama doom wa sama goro wa di ñeuy xadi drama sama doom di nuyu ñepp di siyaré ñepp da ñaanal ñepp jamm comme ni ma ko daan waxé rek
0: amin way fane amin
3: yalla mi borom jamm te fum jamm nu am jamm yalla ñu doli jamm
0: amin ya rabbi amin amin
3: ñu ragal yalla ak top yalla def lu neex yalla bayyi lo xamne yalla da ko téré yalla nañ ko bayyi
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: ku yalla xey ci bopam do def lu mu téré
0: wallahi dalla
3: kon nak yalla ñu yalla xey ci bopam rek ci jamm
0: amin ya rabbi amin way
3: sant ñepp di gëreem ñepp da wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dewe nek li
0: okay jerejeuf fane ñu koy aje fal bu baax
1: min ku baax ngi nan way
0: wa suñu yaa jartu ndey panne ci bi jilo
1: ku baax way
0: dama melni momit lal na ci cere ji de
1: ha cere ji de mom tawat la de
0: ni bu ko dege ni
1: tawat la de
0: dama melni dag na cheikh de
1: man di dama wor way xamna ni
0: han
1: fim ni mu may rulantine mom rulantine bi dal mom la
0: mu ngi ci liggey ba
1: waw
0: yeteete
1: moma teyele gum lijeenti bi wota dal
0: ko dal gisa ko
1: ba muy jaa
0: ko dal ngi non rek
1: baax na de amna solo de
0: baax na de bax mom def nako
1: wa dina joxe ver
0: wa amna benen tamine de bo waxut
1: bobu la bo mané bax gi la ci la ci japp mom
0: kon bax na kon du gatch
1: bon inshallah inshallah
0: acha 7990
1: yow manam noy woré ki hasora noy woré wor tam xare nokay woré yow
0: numa koy woré
1: ah
0: bala bala
1: hein
0: manam
1: manam lo ci yonal ci wor gi yow
0: luma ci yonal comme
1: xam nga dama ci deg ko amna ci koor xam amna ci koor guñ tam
0: waaw
1: luñ nane yawmal asura tasua asura wala adi asra ma gisi yunti bi sallallahu alayhi wasallam ne ngeen woutele sen koor ak koor ak yahudi
0: waaw
1: ñu ne ko lol numuy nekké mu ne yahudi ñom asura rek lañ daan wor ngir musa senum yonent dañ ci lañ leen musale ci sen non ba tabarakallah ñu dako wor ndax Musa da ko daan wor momit bi nga xamé ni Yalla defal nak ci xiwelu mucc ci ay nonam mom daf ko daan wor Musa joge fi ñoomi ñu dako wor ndax Musa daf ko daan wor yonent bi ñew ne ñoo leen gëna yeey ci Musa ndax Musa mbokam la ci ak yonent legi nak koor gogu mo doon asura lañ fekkon yoodi doon ko wor yonent bi ne nañu wutele suñ koor ak seen koor moy da ngay wor tasua moy juroom ñentel bi wor asura moy fukel bi xam nga lolu yehoon musut ko wor te yehoon du ko wor te wor ak julit dafa wara wute wor ak yehoon su fekke tasua passé na la nga wor hasura wor adi asra
0: moy fuk ak ben ñetti fan dal
1: fa de muy ñaari bis
0: ñaari
1: wa ñaari bis ñaari bis la juroom ñentel ak fukel wala fukel ak fuk ak ben
0: ko ben no acha mu ngi nonu su ko defé xamna waxtu wa jeexna nak ñu taggo ba benen aljuma ak jamm inshallah mam babu de xamna ne mom bo demé mu ngay lambatu
1: bi passé nak mu né ndeysan daf na ma dafa wo ci yoon bi une so bi jall na mané ko une so bi jall na mu né dafa amu don radio xamna
0: ndeysan
1: ndeysan kel nu ko yalla

0: mooy bi ci njëkk mooy taxaare bi nga xam ne nit ki fas na ene laabal xolam ba génne si lépp loo xam ne shirk la mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala gëm ne yàlla moom kenn kott dong rek la moom lañ war a jaamu jaamu gi di jëriñ ñàkkaa jaamu gi di lor. Gannaaw bu mu amee loolu nag mu am taxaara boo xam ne dafay séddoowaat tamit ci ñaar muy yaram ak place ak yire boobu nag tey moo ñu tax a jóg ndax lu tax ma wax ne ñaar la borom bi subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo ñu wax ne mu ne yonente bi sala salaam si boppam sax moo njëkk a wax ne at tahuru chartul iman mu ne laab charte la ci gëm yàlla comme nit ki balaa muy nekk ku gëm yàlla rek foog mu nekk koo xam ne dafa laabal xolam mooy mu gëm ne yàlla moom kenn rek la su boobaa li nga xam ne tilim la woon ci biir xol bi génn na fa ba set wecc xol bi laab su ko defee nag jëmm ji doog a gën a mën a ñëw commencé laab waaye nit ki mën te laabal jëmmam te fekk xolam laabut. Borom bi subhanahu wa taala tamit ne inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin mu ne moom borom bi subhanahu wa taala bëgg na ñi nga xam ne dañuy tuub jamono bu nekk waaye bëgg na tamit ñi nga xam ne dañ nekk ñoo xam ne ñu laab leen. Kon da nga gis ne ñaar yooyu ñooy mën a ànd ndax jamono bu ne sooy fàttali ko borom bi subhanahu wa taala di tuub di jëm ci borom bi subhanahu wa taala di nga dem ba nekk mujj nekk nit koo xam ne nit ku laab nga ku set nga ci biir ak ci biti te suñu waxee biir ak biti mooy xol ak jëmm. Kon ci sabab bi loolu ñun tey li nga xam ne loolu lañ bëgg a waxtaanee nag mooy laab gi nga xam ne suñ ko waxee si lislaam mooy laab bi nit ki di mën a laab ci jëmmam ba pare mu mën a jaamu yàlla ndax borom bi subhanahu wa taala daf ñu wax ne su nekkee ne dañ bëgg a jóg julli dafa am lu ñu war a jiital balaa ñuy dem julli loolu nag moo tudd laab te loolu dafa am nu ko téere yi jàngale nga xam ne noonu ngeen ko noonu lañ ko mën a defee ñu doog a xam ne kii kat laab na su jullee ñëpp am nañ yaakaar ne borom bi subhanahu wa taala dina ko nangul jullim gi waaye su nekkee ne nag deful loolu su jullee li xel yi yëpp di jàpp mooy ne julli gi yàlla du ko nangu ndax yonente bi salaa salaam moo wax ne képp koo xam ne julli nga te amuloo jàpp yow na nga xam ne éfér nga. Kon nag balaa ngay xam balaa ngay mën a jàpp foog nga xam ni ñu war a jàppee waaye balaa ngay mën a xam soo xamee ni ñu war a jàppee itam foog nga xam lan mooy jàpp njëkk. Ndax borom bi subhanahu wa taala bi ne yaa ayuha allazina amanu ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq loolu la wax si suratul maida mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla su ngeen jógee pour dem julli ji mu ne na ngeen raxas seen xarkanam bi na ngeen raxas seen loxo yi raxas seen xarkanam yi raxas seen ñaari loxo yi ba si seen cooncuy ba pare tamit ngeen masaa seen bopp yi ngeen raxas tamit seen tànk yi. Léegi nag raxas boobu ak yéene boobu pour nga war a dem jàppi dafa am lu ko war a def ndox mooy li nga xam ne moo koy def ban ndox moo ko mën a def ndax ndox yëpp bépp ndox boo xam ne am nga ko rek mën naa laab wala déedéet soo demee si fiq soo demee si laxdar yi nga xam ne mu ngi tënku ci fiqhu malik lim jàngale mooy ne laab ñaari xaaj la taxaratul xadas ak taxaratul xabas nga laab ci xadas wala nga laab tamit si xabas suñu waxee nag xabas mooy li nga xam ne nit ki bi mu jógee jël satalab jóg dem ci wanag ba fi sobe bi génnee xam na ko daf ko war a raxas ba mu set raxas googu laab googu boobu mooy foos parce que su laabut laab googu bu ñëwee jàpp tamit laab boobu amul njëriñ parce que bi mu waroon a jiital jiitalut ko. Waaye beneen laab gi tamit fan la sobe bi nekk ci doomu aadama ba tax ñu wax ko ne da nga ko war a laab boobu moom borom bi subhanahu wa taala rek mooy ki nga xam ne moo ko xam ndax place yiñ lay raxasloo ñëpp bokk nañ xam ne place yooyu du place yoo xam ne dafay génnee sobe parce que ku nekk xam ne ne xarxanam génneewul sobe loxo génneewul sobe gémmeñ génneewul sobe bopp kazalik tànk noonu waaye li nga ko raxas ba pare nga doog a nekk koo xam ne laab nga su nekkee ne yow laab boo xam ne la jàpp mooy ki la ki bi ko mën a laabal la mooy laab gu ndaw moo la war a laabal kon loolu moo tax ñu bëgg koo waxtaanee yan ndox moo mën a jëfandikoo loolu ba nit ki mën koo mën a nekk koo xam ne ku set la. Dafa am ndox dañ koy xaaj ñetti xaaj ndox ci boppam dafa xaaj ñetti xaaj benn bi mooy bi nga xam ne moom la islam soxla boobu mooy maa u tahur dafa am ndox boo xam ne maa u tawahir lañ koy wax am ndox boo xam ne nag maa u najas. ñun buñ soxla moy ma utahur moy ndox bi nga xamne dafa lab ba paré mana labalé mom ndox bi ci bopam dafa set ba paré mana setal wat lenen légui ndox bu set bobu ñun suñ ko bëggé xam naka lañ ko mëna xamé ndax dañuy tok rek xamné ndox bi dafa set wala dedet ñu né la dedet ndox bi da fay dess ak melokanam suñ la lajé ndax ndox dafa am kolo ndox amut kolo ndox amul melokan barab bi ngi ko def nu mel rek nonu la ndox bi ni mel mota so baye xel soy japp place yi nga xamne mom ngay sété ndox bi yépp sunna la ñetti place yi nga xamne moy ñëk ci japp bi nga xamne mo lay xamal ndax ndox bi man nga continuer dem ci farata wala mëno continuer dem ci farata ndox place bobu nonu ñetti yoyu yépp sunna la moy ban rahas sa ñaari loxo yi ba sa takku ndjarabe parce que kon waxna la né ndox amut ko la légui yow bo jëlé ndox bi def ko ci sa bir loxo bi su nekké sa loxo bi dafa ñuul ndox mi dafay ñuul and ak mom budé da nga xéss sa loxo bi dafay ndox mi dafay xéss and ak mom kon nga xamné ndox mi dess na ak melokanam bi nga lé ko ñëc ci sa gémeñ gi pour war ko galaxndé ko ndax ndox bi su amé tess xam nga su amut tess tamen xam nga su dé dafa saf xoram wala dafa saf sukur wala dafa am benen tiafka ku nekk xamné ndox ak ndox rek amut tiafka dafa lewet safu dara légi kon biñ ko séxé pour galaxndé ko xam nga ndax ndox bi mën na japp wala mën ta japp légi loy do ñu né la ndox bi dafa wara dess ak xatam moy amul ben xet amul dara xet bu mlay jox mo xam xet bu nakari wala xet bu nakar bu neex légi nak nga wara soroxndé ko biñ ko jëfé ni ci sa bakkan nga xamné amul ben xet nak su boba si ngay dogo continuer nak dem seul mu nga ag ci farata ji way bala ngay jall ñett yi ni di nga xam ndax ndox bi baxna wala ndox bi baxut kon ndox bi nga xamne moy bilabal bilab ba pare muna labal moy ndox bobu ndox bi nga xamne dafa dess ak melokanam dess ak tiafkam dess ak xetam ñetti fason yi yeb melokan yi yeb ben du ci soppeku ak mom ben bu ci soppeku waxuñ ne ñetti yeb ñoy soppeku ndox mi doga ñaka mana lab dedet ben bu ci soppeku rek ndox bobu non baxatut pour islam waye su nekké né ndox bi dafa soppé ko waye luko soppé dafa dagan lool moy ndox bu ndox ma utahir mo nek ndox bi nga xamné dafa lab mom waye nak man ta labal ndax man ta dimbalé kenen pour mu jaamu yalla waye su nekké ndox mi sukur mo ci nek yow yaangi bëggona foncé ndax ndox bobu ay la pour nga foncé ay su nekké da nga bëggona ndjar tamen ndox mi am sukar ba légui su dé da ngay togg ndox mi am xorom ba légui tamen ayut pour nga toggé ndox bobu non su dé da ngay rahas bol ni légi ndox bi am omo daanu ci wala musabu légui da fay gëna yombal affaire bi rek kon lolu su boba moy ndox bi nga xamné labna mën nañ ko jëfëndiko ci aada comme si faut yire bo xamné amul sobé wala rahas bol wala sangu normal sangu bo xamné nekul sangu janaba lolu moy aada demit jëfëndiko yu nga xamné do am adama daf koy jëfëndiko ci ndox ta nekul ne pour ibada la nekul pour jaamu yalla lolu moy mën nañ ko jëfëndiko ci aada
1: ci aada moy liggey tilim dem sangu
0: waaw lolu moy aada tangay nga wala ñak nga rek waaw wala bëgg tilim ni rek dem sangu way am lo ben sangu lu lo waral pour nga dem sangu janaba kon lolu moy mën nga ko jëfëndiko ci aada kon ñaari ndox yoy yep xam nga baxna balé dafa gëna bax rek benen bi ko ñettel moy ndox bi nga xamne dama leen wax mo nek maun najas moy ndox bi nga xamne dafa sobe wu ndox bi nga xamne li ci yaq liko soppe sobe la ndox bobu mom baxut ken duko jëfëndiko duñ ko jëfëndiko ci aada duñ ko jëfëndiko ci ibada moy duñ ko jëfëndiko ci jaamu yalla te duñ ko jëfëndiko tamen ci aada ci comme nuñ baxo di jëfëndiko yi ndox bobu mom tour rek la man
1: moy nga ne moy maw
0: maun najas moy ndox bi am sobe ndox bi nga xamne saw mo ci dem wala dem wala kazalika sobe dal ku nek xamna lan moy sobe mox su xasse duggu ci ndox bobu mom ken mënu tut ko jëfëndiko doko lek doko raxasse doko nan doko def dara tour rek mo ci jaadu legi señ lamine suma waxe lol nit mën na taxaw fele ne ah kon ki dafa wax ne gene na ndox bu saf xoram legi ndox bi ndoxi geej nak dafa saf xoram ba wex xat legi mu ne kon ndox bobu mën ta japp hankay ndox bobu mën na japp mën na sangu farata ndik ne ndox bi dafa dess ak ciosanam parce que geej bi nekul ne ken moko xorom borom bi subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne moko xorom kon ndox bobu su safé xorom ba wex xat sax soko bëgge japp mën nga koy jappé bo su bëgge sangu janaba mën nga ci sangu janaba
1: kiko xorom mo la sant japp
0: waaw waye ndox bi nga xamne dafa genn ak melokanam ba paré doom adam lolou motax ñuy wax su nekké ne dafa jeexna ba leen baye lolou xel bu baax su ba waxé mën ta japp tam moy ne mën ta dem sangu janaba ndax amna ño xamné

da nga len de ñaan ndox ñu ekati ndox bi jox la nga demé ko ci wanak bi nga ñew bëgga japp ñu len ndox bo mën ta japp lolou tam nañ ci baye xel ndox bo xamne mën ta japp ndox bobu mën ta dem wanak parce que li waral japp bi nga waral lap lolou mom nga wara dem ñeka labal tamine ci bir wanak bi waye amna ño xamne ndox buñu gis rek mën nañ ko jëfëndiko ci wanak waye suñu bëgge japp nak lañuy doga tek ban ndox lañ wara jappé ñom ñep ño bokk atté lolou tamine ñun ñep ñu gën sé baye xel bu baaxa ba kon lolou moy ndox bi nga xamne nit ki daf ko wara jëfëndiko su soxla lap mo xam japp la soxla wala sangu janaba la soxla légui nak bi nga xamé né ndox am nga ndox ba paré xam nga né ndox bi ni mom mom nga wara mëna jappo légui lan mo dess lan moy waral pour nit ki mëna japp parce que waxna fi légui né borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu wax né suñu waray julli né dem jappi kon légui yow bi nga xamé né waxtu julli jotna da nga wara dem japp japp bi nak nekku né charte la waxtu julli bu jot da nga wara dem japp su nekké né yow fék li yaq japp garul la su boba njapp li nga amé won baxna amna ñu bari da nga dégg ñu naan damay dem bessal japp way japp mom so déggé di japp rek njapp nekatul fa kon lu fa nekatul mom amu luñ ci bessal lool nak waxin la ndax waxu pour rafetal wax la waye pour nit ñi tamen xamé ko non comme nekku ne da ngay mëna japp ba paré jappat ci kaw japp nga am ñaari japp dédét bi nga jappé dal ben japp bobu nonu bobu nga amé su nekké né da nga lek ko xamné yalla daf la may nga xamné yow tour ndox yombut la wala ay mom nga sa bop dal ci gatal su boba nak yow mën nga yag ak njapp njapp li nak lo yag yag ak mom fek li yak njapp gar gar ci wut njapp lol mo fa legui suma waxe lol kon nit dina ma wax ne lan moy yak njapp dafa am ay mbir yo xamne mubasharatan su xewé rek njapp li mom yakuna amul lam lamé waye dafa am yo xamne itamin ay sabab la ci yakuk njapp mbir yi nga xamne su xewé rek njapp bi yakuna moy nit ki nga xamne japp na ba paré mu bëgga dem tour ndox su touré ndox amul lum tour ndox bari na amul touti na comme tour ndox xass na genn ci mom rek njapp bi mom yakuna su nekké dafa dem wala tamen té ñaari buntu yi ño am buntu tour kay ndox ak buntu gannaaw ñaar yoy bu ci munta genné rek lu neew na bari na njapp bobu mom xass na yakku benen bi su nekké né dafa ngalawal tamen njapp bi yakuna amul nan ken deg nako wala amul ken degut ko amul xagn na amul xagn su ngalawal xasse am rek borom mom ci bopam dina ko yek su boba donte dafa nekkon ci bir julli sax dafa wara dog julli gogu nonu mu genn dem jappi ñew del ñew julli wat ko lolu nañ ko baye xel bu baax kersa amul ci su nekké né nak motax islam dafa bëgg ko xamne dafa am sutura su nekké né da nga nek ko xamne yang ci bir mbolo lu mel nonu gar la ni may def moy da fay seug té bakkanam bi ni ko melni ko xamne da fay bori mu genn té su jappé ba paré bu mu déssi wa ci mbolo mi pour julli ndax su jappé ba paré ñoo déssi wa ci mbolo mi da fa wër bopam ñepp dañoy xamne kon ki li moko gar légui su jappé ba paré kay na dem julli mom julli bopam fu ci kërëm wala fu mëna jullé su benen waxtu julli joté mu doga ñëwaat bokkat ci mbolo mi loolu yépp pour islam bëgg gum ñu bëgg ak sutura bu ñu sutura doom adam loolu motax hatta su fekke ne mo nekkon imam bi sax dafa wara xëc ci keneen mu duggal ko waye warta continuer julli gi doom adam nak ñu bari dañ de démé nan kersa ni def ni su boba nak yow mom yow mi nga xamne ya def lool ya am bakkar bi waye ñi nga xamne ñi ngi nekk di julli ci sa ganna am seen yaqeen ne ki mu ñoo jité ci lab gu set wecc parce que ñam amuñ ci ben problème xamuñ ci dara su boba lepp lu ci gar ci nganta rek yow mi nga xamne yow ornalé amulo japp ba paré nga nangu ko def yow ya ko enu ci sa ndodul yakarna nak affaire yu num disé nga nara enu sa bas enu wala yu jamburi lolou kum jarna moytu bu baakha ba kon lolou mubasharatan da fay yak njapp yi nga xamne ay sabab la ci yak njapp sababi moy nit ki su jappé ba paré dem teud di nelaw day wax né su nekké né nelaw na nelaw yu 10 njappam li yakuna nelaw yu 10 nak aggu ci yagaay teuday bi niñ ko borom xam xawi jangale ñu né moy nek bi nga nek di nelawé way place bi nga nek di nelawé nit duggu na fa jël dara ba génna ta yow yogloko donte 5 minutes nga teud sax comme lolu xewna rek legui nelaw yi disna parce que lu tax ba koku meuna duggu genn te yegloko lolu moy tax dara mu na genn ci sa bop ta do ko yek kon so joge do wax ne bi may teud dama amone japp dede da nga li gën moy li nga wara def kay buma wax sa li gën ndax lolu moy li nga wara def

0: تصدي ميس برام ابن عاشر مغنان فواجب لا يقبل النفي بها لي وار دال دولا واتش موك امول بن بير بوي تخ بام واتش لا كون سو بوبا نك لي وار موي ن داغا ورا ديم جابي وات بلا غاي def ben jaamu yalla bo xamne nit ki duko def ta japput mo xam tawaf la mo xam jang alquran la mo xam parce que alquran su nekene da nga amé sa mobile ni nak di jang nit bu nako jang ci luddut nga japp donte nga am japp mo gen nak waye su de da nga bugal lal kamil bi mom da nga wara dem japp ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñuko sante mo ne la yamassuhu illa almutahharun bu ko kel lal luddut da nga nek nit ko xamne ku lab nga kon ku wara dem lal kamil da nga wara dem japp ndek yoy moy sababi moy ne bim nelawé su nekkene da nga teud bu yag nak waye nelaw yi disut ku duggu nga yek lu yeungatu nga yek luñ wax yang koy deg su boba mom su dara xewé ci bopam mom dina ko xam su dara xewu ci bopam dana xam don de teday bi yag na waye nelawut nelaw yi dis kon koku mom sop nañ ci mom pour mu dem japp waye su japp tamit amul ben problème ndek mom xam na ne mu ngi dess ak njappam benen bi moy ko xamne dafa japp ba pare mu daanu rab wala mu xom wala mu mandi xam nga ñom ñoy yep ño bok ben atté ndax nit suñ koy wax xel motax te su fa xel ma nekatul rek mom xamatu ci bopam dara yegatu ci bopam dara comme nak takale ko won nga ak sa xel mi su xel mi delsi waté rek da nga wara defaat li borom xel li def kon yoy moy sabab yi nga xamne mom sabab la ci yaq ak njapp su nekkene tamit nit ki dafa japp ba pare muy phone mu phoneante mu phone borom kërëm wala borom kërëm phone ko lolou tamit yaqku japp si sababi so demé si lakhdari mu ngi la koy wax su fekke ne yow bi ngi koy phone ene wulo ci am banex comme dang ko don togn rek yu bax la nak su digante ñaari way dencante legolé nga ñoo fekk mu tok rek nga togn ko ay togn sew mo xam dang koy phone mo xam dang koy class wala lal ko ci dok gi ay toñante yu ndaw yoy la yo xamne dafa am ci secret ci bir yo xamne kenn ku ne da nga am lo ci yegge ci samoro su fekke ne yow bi ngi koy def dang ko don toñ nonu rek waye djublu lo ci banex ba pare yi tamen amulo banex ci phone bi amo ci ben yegg yegg su boba sa japp bu yakout waye bu nekkene nak bi ngay phone ndaw si wala ndaw si bu mlay phone mom mu ngi japp de waye dafa am yene pour ne da fay banexu ci yow tax mu phone la legi su boba nak bu ko ci amé ak bu ko ci amul yeb njapp bi yakku na ndik na lol la yene won waye ene wut ko ci de waye daf ko ci dab mom nek na ko xamne tiaje bi dafa gaaw bu lay jégué rek amna lu muy yek ci bopam mo xam ku gor ki la wala ku jigen ki la parce que amna ño xamne comme lu tiaje téléphone yi mel rek non la dom adamay mel su nekké ne ki nga nek ak koku daf la mut setané nga am amulo yak mom ben rero jikom doyna la yo tamine sa jikko doyna ko ye ñaar da ngay na am alaqa bu jégué sax so da fay melni comme lifin yoy xalé yi dé foyé nga xamné wéñ yoy nga xamné suy jégué kuran bi rek xëc na ko mu nekk rap boba affaire non la dé non la dé mel lu ndaw ngay def rek fekk ag nga fo xamné sentu lako won sax amna ño xamné su nekké ño xamné nak ñom ñaar ñom ño raw xaj ak mous waw bu ki ne ni e xecé ene ndeyor kala xecé ene cha moy wala mu nek sey bo xamné sa man na am bañ la jay dugal dañ la ca forcé won waye amo ciofel ci mom bugo koku mom mën na la endo phone sa ta do yek ne amna ko lay phone kon su boba yow koku phone gi la phone mom yakut sa japp bi parce que yow amo ci ben yek yek ta xalaatu lef loko kon lolu moy mbir yi nga xamné ay sabab la ci pour li yak njapp kon legi dafa melni ñun xamneen ban dox mo meuna japp xamneen tamin suñ jappé ba paré lan mo wara yak suñ japp bi légui mu dess ki nga xamné dafa wara sangu ba légui ndox bi nga xamné mom lañ waxon nonu ndox bobu kuy dem maka wara sangu harmalak ku ñoy lifin nakalati sang niwak kuy sangu yow sabab yépp benn façon ndox buma waxon nonu rek mom lañ ñoy jëfëndiko xamna rek ñu dem jëli yek légui bané te dess wat inshallah
1: yo no def yaangi melni ko am stress de
2: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
1: yo loy stress afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
2: lebal ma
1: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afusel rek jëm ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak
2: xaral de kon jëna tut may doobey daanu pour jindi ci credit
1: dedet nga am pour def yo mané be bugade ñu ne la ko Moral Star 232 nga def hash su ko defé nga top li nga xamné moy tektali tak tak rek nga am sa crédit té xolal li nga fay dina new ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
2: lolu yomba na di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
1: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
2: kon xara ma set da xam te du start 232 khas la
1: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
2: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
1: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
3: Afrisol, the Gambia's leading network.

0: man dal ma ngi
1: suma ewo suba mang ci liggey keer bi dama jabanté be goudi defuma dara
2: yow da nga bëgg wone fum nekk ni ndimbal bu gay andi ci biir dikka bi yow yegulo ci dara
0: aham kay yeg na ci dara kañ ganaw bu mako yegge fi may jaar ak ni mako joté loluy wax gi
2: lolou deggal nak waye
0: gis nga man ci suma bobba amna xalaat ne na am place bu ndaw bo xamantene suma ewo suba man tam ma dem to fofu nonu mu ci jappale suma bobba yow yaangi ni tay bu la soxla taxawul do taxaw ken da nga duggal sa poste rek fajj sa soxla budé am nga si nak benen xalaat jappale ma si
2: project bu buri gambia taxawal ñu diko wax gambia rice project world bank ñoko dolel dafa ñew nak pour dimbalé jigéni ndawi gambia ak tam lagoy dafa ñew pour jangal len yoon yu ñuy jël pour door business amul ci lool rek da fay ekati xaliss jox la be pare won la yoon bi ngay gene sindu
0: gis nga li nga wax non lu am solo la moy genn ma ci leral bu baax ma xam
2: li bo ci bugge bok da ngay dem bindu ci ñi ma lay ñew lemal ci ñi ñi ci melni Empritech IOM NYSS MDI DCD ak tam Ministry of Trade ñi yeb ñu ci da ngay dem bindu ci ñom bo bindo ci ñom ñom ño la won yoon nak naka ngay bokk
0: li nga wax doon dal na no way manit na la wax jere jef na ko
2: gis nga li ma la wax sa su nek den ko day wax ci radio yek tele way yow yang ci internet bi
0: man nga man internet bi daf ma yaa
2: wangil internet bi nak te di setan tele sutu ma la luy xew ci sa bir dikat li nak defal sa kemtu lay katan nga dem bundi
0: lolu mom sa futa wax
2: li dafa am solo bu ko defé nga nek ci dar
0: bu baax
2: ñu ne lamba sa poste fajj sa soxla jarna liggey be
0: de
2: lo si muna jele nak ñewal nga wax ak
0: dina si ñewal baax na jere ji xara ma daw
2: yaay suma xarit ndeysan way mo ba
3: jula yu ndawi am nañ solo lol ci xex ñak ndax dina dolel nit ñi bañ doxal sen xalaati jula amé ci kom kom taxawal sen bop ak it yombal dundal njabot ji pour am sin jëm kanam amna solo ñuy sakku xam xam ci pexé ñjula denc xaaliss ni ñoo bindé sen jëndak jaay ak ni ñoo gesto ni marché di doxé pour jula yu ndaw yi bindu fi ci biir réew mi yombana lool té am jëriñ ndaxte bokk na ci sarté yiñ téral pour képp ku soxla ndimbali xaaliss single window registration moy yoon wiñ xaalli pour jula yu ndaw yi mëna bindu ci benn bës bob hotel 1229 pour xam ci li gëna leer
4: Hello AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
5: Can you remind me a bit about the CUG plan?
4: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
5: That is amazing. What do we do to activate this?
4: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
5: Wow! Only $100 per subscriber?
4: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
6: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
7: Allah, Allah. Allah
8: acha mungo welcome back ganaw yegle yebane yi suko defere ñu del ci wat andat ak soxna khadijatu babakar toure soxna khadija ñu bayi wat la rek andat ak yow ci waxtan bi
9: deug la señ la ñu jere jafal la ganaw buñu del ci waté kon dafa melni ñu ngi nekkon ak yeen di wax ne ci affaire yeen ndox la nit ki mëna jëfëndiko pour jaamu yalla ma wax len ne ndox muñ fi wax legui ne ndox mi nga xamne dafa dess ak melokanam dess ak tiafkam dess ak xetam ndox bobu ben ndox bobu non nak moy bi meuna jefandiko ci mbollem xeti jamal yalla yeb borom bu nekké dafa bëgga sangu janaba mom ci bopam buy sang niw buy sangu dem aj dem harmali ak mbollem sangu bo xamne pour jamu yalla ko taxa jog rek xetu ndox bobu non mom lañ koy defé waye bi nga xamne ma bëggoon ko ci léra tam moy comme su nekké né nox bi dafa nek ci ten ten bo xamné souf bi dafa xonku wala dafa wéx xam nga suñu génné nox bi da fay mel benen melokan bu xamné baxo wuñ diko gis ci nox waye su boba nox bobu tamen ba légui mel na ni nox bo xamné comme nox bu bax la moy nox bu ma waxon légui rek ndek ni mel dekkandoram moko ko yobale gis nga foray dekkandor bu nekké né dafa ten bi dafa dekkandor tam ak garab comme su nekene amna ñoo xamne seen mangoy leen dem be reen bi dugg

0: waye amna jamono ndax yeyep nit ñi dañ ko daan jëfëndiko nek ci débé yépp nga jëm di ci faute di ci def lu nek parce que waye nak ñun dañ wara sante yalla bu baax ndax fim nek ni mom lu ñu warona sonn yépp mu naawone suñu mami ak suñu mamati mami ak suñu yaay sonnal nañ ñu loolu ba paré ndax fim nek ni ndox ma sha Allah yomuna ta jamono tamit gënaay jappandi ci ñun donte na ba légui gisuñ ko nak ndax ba légui da ngay légui ñi naan jamono bi dafa metti dafa def ni dafa def na ndax fan yele rek courant di dem may deg sama borom keer tok ba miag mu ne ah mag ñi dal jambar len nuñ mëna wona jaamu yalla nuñ nango wona jang ak nuñ nango wona bind te seen jamono amuñ won courant amuñ won dara so xolé dund buñ doon dund nonu ak liñ ci ligéeyal yalla yépp ak ñun tay di nga xamne ñom deug deug yalla mayna len nit fofu la dé mëna xolé sante yalla bu baaxa baax waye nak yow su nekké né luñ la jox rek nga né doyagu ci kanam su boba yow ci mebet ngay nek ko xamne di mebet rek fek bala ngay génné fi waye dara lu taxaw sax do ko meuna taxawal waxuma la diko sotal taxawal la soti kon lolou tamen ndox bobu tamen meun nay jefandiko ndox bo xamne dal ci borom bi subhanahu wa ta'ala la sababo rek ñew legi nak ak ndox bobu nu mu nta mel sude kola bi mo soppeku sude xagn gi mo soppeku sude tiaf gi mo soppeku ta ñep xamnañ ne li nekkut ne lu ci loxo do adam mo ci duggu su boba rek ndox bobu nit meun nako jeerignoye ci jaam yalla
1: ndox bi soppeku bi fu mu yombe rek moy bu ñewé ci kër gi
0: waaw
1: soppé kum yépp fofu la yombé
0: waaw waye nak su nekké né mom lam dëkkat moko soppi rek su boba mom amul ben problème légui nak waxon nañ naka lañ wara japp lan mo waral japp ba paré wax nañ tamine lan moy yaq japp légui nak ñi ngi bëggono dugg ci lan moy sangu lan mokoy waral xamna suñu léralé lan moy waral sangu ba paré nak suñu fi yalla bayé bañ déssi waat benen yoon na xamna dina fekk lu upp ci waxtu wi dem wala mu dess waxtu gaay ñu doga léral naka la ñoy sangoyé ak lan mo ci faratay ñiap ak lan moy faratay sangu wi yoy inshallah li nga xamné soko bayé sangu bi da fay yaq lan moy waral sangu moy ay mbir la ndax su nekké né bolo dafa am ci digënté ñaari way dëncanté yi kenn ku nekk ci ñoom sangu war la ko mom amut ndax lu wara wacc na wala lu warta waccut donte ne dal li nga xamne mo wara dem ci ku jigen ki su tegeye ci fofu rek su boba na xamne dafa wara dem sangu wacce na dara wala waccewu dara sangu daf ko war ki nga xamne tamen jigen la mu ngi don gis baxi wéram bu nek su jéxalé baxam bobu dafa wara dem sangu ki nga xamne tamen jigen la ba légui mu am dom su amé dom amna deret bo xamne baxona diko gis su bobaay tamit su sayu deret bob jeexé bala muy commencé wat jaamu yalla yim daan def fokk mu nek ko xamne da fay sangu farata mom tamit kon yoyu ay mbir la yo xamne nit ki bala muy commencé jaamu yalla benn bu si nek daf ko wara def ndax janaba la amé te lolou moy li nga xamne daf ko koy meuna gënël kon yoyu moy mbir yi nga xamne nit ki war na koy sangu sangu bobu nak mom ak nu ñoy sangé ñu ak noy sango boy dem makk ak noy sango mo xam benen comme juma jotna amulo janaba amulo dara way yaangi parce que sop nañ kuy dem juma da nga wara dem sango legi sango bobu nonu yep ben façon sango bi la amu nan bi ni la wala bele nale la yep islam ben façon sango lako amal ndox buñ fi wax legi ne ndox bobu mom la nit muna jamo yalla ndox bobu tamine moy ndox bi nga xamne mo koy def kon yoy ay mbir la yo xamne nit ki ci bopam war na koy xam ndax su ko xam ragne ko dara si yoy ben mën na ko jot te du xam naka lam koy jëfëndiko kon ñun jigeen ñi nak ñun ñu nekk suñu neegise yi war nañu gëna baye xel bu baax ndax su nekké ne yow jamono bu nekk sa wéyi yaang koy jokk sa bëdi yaang koy jokk sa bop bi wa sa xefi sa bop bi yaang koy jokk te place yoy yep boy sangu janaba dafa wara toy ba paré yaangi sa bir neegise ku nekk ci bir neegise yam ku nekk xam na né fokk léwolé nga def yifi ku nekk ci neegise ba paré ñu né la légui fekk sangul won nak ba sangul ni nga wara sango janaba do mëna jaamu yalla té ñu gëna bari di lettu mess yoy non duñuy bëgg messi toy motax affaire yi nak doy na war
1: mané ko mbir la nak mbir nga wax dé
0: war nañ diko baye xel bu baaxa ba ndax nak bëgg aduna gi waru ñoo tax ñu yaq suñ alakhira wax deug yalla dara jaru ko fi parce que lo fi yag bis bu fi joge ko rek mu melni mos lo fi wona jaar kon nak nañ fexé gor gorlu ba nga xamné comme ni nga xamné non la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax rek nañ tiyé aduna dal comme dañ son dañ nek di son dox di dox ba sonu ñew gis ben garab ñu tok ci ron garab gi so noppale ko ba yegg na sa ñak yu mus na noy def enu sa umbu rek jog aw yoon dem kon ñun ñep nañ xamne legi dañ tok ci ron garab gi kenn ku ne wax sa waxtu yi nga wara jot xawma jog su joté rek fo nga jog kenn mënu ci dara ta kenn du la mëna tek ta kenn xam

0: yow no def yaangi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu graw
0: yow loy stress afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma loy lolu
0: waaw ma la ko wax afusel rek dem ñoy su khalidami mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: xaral de kon jëra tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedet di nga am pour def yo mané be bugga de ñu né la coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sa
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu neena ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set ba xam te du staat wu tri du xass la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li daw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizol, the Gambia's leading network.
3: Smiling to you from the Gambia.
4: West Coast.
3: West Coast. West Coast Radio.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif.

di xassante loolu dëgg-dëgg politique lu tedd la, waaye politique bu demee noonu lu kilim la, lu diine ŋàññe la, lu diine ŋàññe la. Diine bañu politique, ndax politique tax ci diine taxaw. Waaye nag duhut niñ ko gisee léegi si jamono, dafa métti. Bokkum ak diw rek dinaa ko yàq, dinaa ko xas, dinaa ko saaga, dinaa ko fexeel, dinaa. Léegoo léeg 99% bi yépp tooñ la rek. Sëñ bi nañ mooy fitna. Ku ne faral si nga fa, nga bàyyi keneen i tamit mu am sagoom mu far fim far. Yéen ñëpp su ngeen ay waxante na ngeen waxante lu jub, lu baax, lu sell, utal mbooloo, waaye ut ko ci anam bu sell, anam bu baax. Gis nga loo utee ci yoon boo xam ne sellut baaxut, soo ko amee du am njëriñ, yàq si kaw yàq rek. Mag ñi daal tarbiya biñ ñu bàyyee woon, liñ defoon ci ñun suñ ko sàmmee dinañ nekk si jàmm. Te fitna nag wallahi l'abim xejut si suñ réew bi le. Yàlla nañu si yàlla musal, yàlla nañu si yàlla musal. Nga gis ñu nit ñu tëj seen kër yi, enu liñ mun a enu ci bagage, di daw rek duñu xam fan lañ ko enneekoo. Fitnaa koy waral. Te doxandiim yaa baa neexut. Ñun ñëpp gis nañ liy xew South Africa, ñun ñëpp gis nañ ko. Di nangu sa alal, di rey ñale, di daxa ñale. Te ñun Afrika nag bii wallaay ñoo moom Afrika. Tubaab yi ñëw rek xaajale ñi, waaye ñoo moom Afrika. Ñoo moom Afrika. Te loolu nekk South Africa, am na yeneen réew am ay kuréel yuy oote yu mel noonu, te nekkuñ ci dëgga, nekkuñ ci dëgga. Ndax réew boo gis tey biir Afrika yaa ngee wax loolu, yow sa waa réew ëpp doole bi yëpp ñu ngi bitim réew, ëpp doole bi yëpp. Kon toog di wax ci ay gan, di wax ci génnee comme ni nekk South Africa, di rey ñale dina. Te yéen ñëpp nga nekk ñi ñu nekk ay Africain, loolu du xel du xelaat. Ku koy oote wut oote yi tamit sa oote bi du dégga, du dégga. Da nga ñàkk xam-xam rek. Soo xamoon lim ak adat di sa waa réew génn dem feneen, doo ko wax, doo ko wax. Mbokkee ñu ñoo moom Afrika. Réew yi ñu rëdd di leen ni réew bi mooy bii, réew bale mooy bale, réew bale mooy bale. Suñ ñoon yi, suñ ñoon yi maam yi ñoo ko rëdd rek. Waaye ñun kay suuf si yàlla si dafa yaatu. Kon li ñooy dégg ci radio sofe yi le ñuy sosalaate di wax, nañ ko wàññi, nañ ko bàyyi, nañ bàyyi di yàqante, nañ bàyyi di tooñante, nañ bàyyi di saagante, di sosalaate. Lii lu bees la. Ñun ñëpp fii, ñun xale yi, ñun ndaw ñi dañ tudd fekk fi politique ay parti ci suñ réew yi le. Waaye njëkka teranga rek, ku doon utit ci njëkka teranga nga ko doon utee. Su la ko yàlla joxe, yàlla jox na la ko. Soo nañ góorgóorlu, nañ góorgóorlu ci lan? Ci nga xam ne lépp loo xam ne yaa ngi koy ut, te utuloo ko si njekka, utuloo ko si teranga, waaye yaa ngi ko ut si lu dul dégga, si sosalaate, si ay tooñante, wallahi soo ko jotee yi doo ko bànneex. Ñu loolu nañ ko xam. Te nañ xam ne mbugal yàlla bi mbugal bu dar la. Kon ñun ñëpp nañ taxawal di santaane njekka, waaye di tere lu bon lu ñaaw. Kon mbokki julit yi, nañ taxawal di digle lu baax, di tere lu bon. Loolu suñ ko defee rek
lolu moy pila bi nga xamne moy yor moy enu society moy enu society kenn ku nek ci nit ci society bi na gis ne mom len la ci society bi manam benn jëm la society benn jëm la mom na gis ne cier la ci society bi su baxé society bi bax su boné society bi bon ndax cier ci yaram su baxé rek yaram bi bax waye su boné yi nga gis ci yaram bi wañi wañi té kenn ku nek na bugal mbokam bi lim bugal bopam so bugé nek ku baax am jobot bu baax waye bugalal keneen ci mu nek ku baax mo am jobot bu baax mota yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu né la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn du am ngom yalla wala nga ne ngom yalla bu mat ludut da nga bugal sa mbokk gi li nga bugal sa bopp yow nga am dem bari dem fess sa mbokk am dem bari lu lay wañi dara nga am njub sa mbokk am njub yow lu lay wañi dara yalla xewale la njobot bu am barke sa mbokk bi am njobot bu am barke lu lay wañi dara da fay dina bax rek ci society bi ci rew mi su fekke ni ida shara al insanu bi hada shuur an nabil ken ku nek su amé yeg yeg bu nobul bile lu bax lile kon na xamné lolu moy iman lolu moy iman iman moy nit ki yek ne mom day kenn la ci society bi le mom kenn la ci society bi te iman lool la faratal ci kaw julit ni kon la budda an yasal insanu ila islahil mujtama bi shatt al wasail bi turuq allati tadmanu al maslaha wa tazulu bi al mafsada kon nit ki warna dox ci li defar société ak yoon bu ko mëna jaaré nak nañ ci amé garantie rek né suñ ko défé ci lolu moy nek maslaha way suñ ko défé itamit ci la lepp lo xamné du dégg ci lay téggé ci lay téggé kon fa ya'muru bil ma'ruf bir rifq wal lini wal iqna'i ñuy diglé wante ci jekkat teranga ci lu baax di téré wante lu bon défé ko ndank nak ak ñewental ak ngaxanté ak waxtaan di nga convince borom lim gum ak lim ne su ko défé nak borom muñ nak metti bim sey jëlé gis nga so taxawé ne di nga défar society bi lé fo nga am ci ay metti yo jëlé ci nit ñi waye metti bi du wésu bi yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam doon jëlé ci défar bi doon défar ko fay dënd lu nekk la ci yoonentou bi dëcc di gëna suñu ko saga metti nañ ko ci wax nañ ko lu nekk ci 54 la lu nekk lañ lay wax waye nak su ko defé yow nga jël am yaakar waye nga jël nga jaa ko success nga tek ko sa kadam bu ngi sara du du lolu liñ lay def ak liñ lay wax bu ci gestu dara lolu moy ndimbal bi gëna mag bi tax nga egg fi nga jëm bi tax nga egg nga jëm bul fexé mo bëtt yaakar ne sa kanam bul yaakar ne
di ngay def ko nga yag nga ci son nga ci sa yakar dina tax dede la taqnatu min rahmatillah yalla ne sen yakar bu mu tax mok ci suma yermade bi man yam gor gor lu len ndax so deme be sagan sa yakar tax liñ te jele moy di nga gis ne sa ite bi nga amone sa dogu bi nga amone ite be dogu bi da fay daldi new dole da fay daldi new dole kon bokk juulidi ñun ñepp nañ dimbalante ci mbir mu magga mile ci mbir mu kowe mile te moy di digge lu ba waye di tere lu bon suñu gisé ko xamné mu ngi taxaw ci tanka yoyu nañ ko dimbalé nañ ko dolel nañ ko taxaw buñ joya dal mos diglé lu bon ak téré diglé lu baax ak téré lu bon buñ ko doyé dal nit ci su taxawé di gor gor lu nekk ci yoon bobu jappalé ko dimbalé ko mo gën gëru falé diko wax lu ñaaw gisal gisal li moy def gisal li moy auto amna ñoo xamné yakamti wuñ ludur gis nit di def lu baax suñ ko gisee rek taxaw fale diko tek lu melni xeme nak diko wax lu melni xeme yow xoti wulo li nekk ci biir koku be xam li moy def waye nga gis ko re nga atté ko gis ko re nga atté ko bokki julit yi lolu yaange deyo dal diglé lu baax ak téré lu bon soko défé rek lolu ngay def kon bokki julit di ñi def lolu liñ wara am ci ñu moy ñu support len ñu taxawu len ñu timbalé len won len né li ngay def lu baax la ci li nga né lu baax la gor gor lu ci taxaw ci su ko defé nga incorrect ko ci li moy def waye nit ki taxaw di gor gor lu pour jubandi sun society bi nga am ci yenen xalaat lolu dega nak jeffut islam bi fokk ñu taxawu ko fokk ñu fiirel ko suñ society bi le fokk ñu taxawu ko fokk ñu fiirel ko pour ñu mëna am ci tan jëm noni bari nañ noni islam yi bari nañ seen fexé yi bari na seen doole bi jéggina dayo kon ñun jappalante dimbalante mom rek ñu wax motax nak suñ society bi le xaméwu li ci dégg li nekk society bi xaméwuñ ko liñ ci féké ci lu néew ñun ay xalé lañ way so sété suñ mag yi ni dundé won dafa outé ñun té li ñuy dund dafa outé torop nañ defara ci koy nañ yar xalé yi amna kelifa bo xamné su déggé dara xewna du tiit di nga xamné xalé mi bokku ci waye wallahi amna ño xamné suñ déggé né amna lu xew tay falé dañuy sen sol sen dala dañu genn dem sen ndax ragal nañ sen doom bokka ci nekk ci

ngeen gaay ma ngi ni di len aw ci yalla ngeen wom nak ginaaw lank bañ ma tok waye man do len ma fay ci may fay moy yalla yalla moma yoni ci yeen neena ngeen jaamu ko te yalla bobu na wo on meppu an akona minal muslimina yalla dafuma digal man ma bokku ci muslim yi wa on meppu an akona minal muslimin yalla def ko digal ma bokku ci muslim yi no ha wax lol de surti yunus nga dem ci yonent yalla musa yonent yalla musa dem neena muslim la jangal surti yunus aya 84 وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ينسوا من يجب يعيشون شيئا سوف كان تاني جمعين يا الله سيديب بيت لكوك يا الله سولن جنة سيديب بيت لكوك يا الله su boba in kuntu muslimin ak ngeen di doga nek ay muslim kon mo feñ na bokk ni muslim la nga dem ci yeren yalla isa wala bala ma dem ci isa ma dem ci sulayman yeren yalla sulayman ba ko nge bal islita leta diko wax ni ñewal ultima fu nga nek lan la ko wax fu nga nek muslim motax aya yo lu tek ta lante ñatti yoon la ci Sulayman wax ñun ay muslim lañ ñaar yi nak mom la ci yeren bi Allah Sulayman so da ngay fon du nam li aya takki es neena ya ayu al malak ayyukum ya'ti bi ahliha fek Sulayman bu xeye da fay tek am ci am di atté ci ney ak nit ñi di hudu hudu ñewé ci kam bobu non jox ko rachal su bu fal xit moy jigen bobu dal jamu jant bi bim ko bidé leta da ko ne allah ta'ala alayya atuni muslimin hey yo fal xit mala jox leta bi na nga ñew ultima aftawos na nek julit aftawos nga nek muslim waye ba lolu amé Sulayman fim tobe até nit ñi ci tay ak nit ñi da bala kay mo len kan mo mo bana itin la li parce pal xit ni bala pal xit e ci fi ben ci ne bu ñi wax xefret ni ko ci nga tok ni di atté bala jant be stop man na la ci dal yalla ne kenn ko xamne dafa jangol jere yalla yi manam dafa am xam ci tere yi waccion ci yonent yalla yu ci fi koko ni ko bala nga xef kiti man dem man na la ci lan yalla jox na ma xam xam bobu bala Sulayman la xef kiti rek koko ci lan way di tam xit ñewé li la ko Sulayman wax Sulayman bala ko ñew pour nek muslim kom ñun kana ba mëna ci nek ak la lam bi ci la ko borom bobu nga xamne dafa am xam xam yi téré yalla yi dañ ko koy ci moto mo ne xabla ak yaako ni mo ni na bala mo ñew ci ñi joxe pour ñu nekk ni way ci la ngi ko ci ne wadi wax mo ne wax bala ma ja ak xeyna ahaka taru hasuki bi nga xamanteni ba ci ñew na Sulayman dugal ko ci palais bi ne ko ak waw li nak akalal ba nga bayu sekel ban la ndax ben la ah bala ñu wax ahaka taru ci ne dafa melni suma lal bi li dal dafa melni suma la ta annaha huwa dafa melni mom la def Sulayman li la botton wa utina al ilma min qabliha suma ndaw nga daray kedd mo ci am xam xam bobu nonu mu ikil ma xalal bi wala nga ñew Sulayman nak do di cakay ci mom lan la ko Sulayman ba wa kunna muslimin mun ay muslim lañ wa kunna muslimin alquran ay wax de ko man wa kunna muslimin ñu la ay muslim lañ mo tax ñu man bi yeb kon ndegede ci muslim ya

yàlla nekk. Ndax gis ngeen ci ne yi ka ci ëppoon xam-xam dafa wax ne fii ba suba ba balaa ngoon man mën naa ci lal mbokk yi nii rek lañ ko mun a toppee ngeen xam ne yonent yàlla yëpp ñoom itam joxe neen seen baat seen son ci ñoom ay muslim lañ. Waaye benn aaya laa bëgg a rib jirin leen ko muy aaya bi yàlla waxa ne ku nekk muslim lan laa lay fay idée